0: Desigur, zase Africa.
1: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase Africa nohlanhla umfoka ngwenya.

bathi umfaka phepha libovu lapha na ke umfaka Khumalo bathi umlabalaba ngalesikhathi kungiyena lapha na ke u29 noma ngivele ngithi half past lapha na ke 2 njengamanje njangishilo ukuthi ke uLwesithathu lapha na ke lomhla ka19 kuAugust inyanga enkulu inyanga lapha na ke yembokodo ubandom labalaba featuring usamkelisiwe wakancwane uzwile na isihloko sengoma uzwile ukuthi usekhona ungwenya sekhona lento izoqhilaza between uthu nehora lesini umnothi uthe lapha na ke ekasi otherwise ucevuzile bathu somcevu phezulu lapha na ke kwelase mpangeni uthe njena ke awuthembekile wena featuring uLondeka wakashangase kunjalo nje ngapho ke emthandike wesiqhi saseAfrica usebiziwe lapha na ke kwikhomishana kaMadlanga uSteve Mutsumi nokuyinsizwa lapha na ke kuthiwa ke ngempela ke uyasatshwa kuthiwa ke indoda yempela enamandla lapha na ke uSteve Mutsumi ayimedla ngakhomishini isivele yambiza ukuthi ke cha kusukela ngomhla ka4 kuya kumhla ka 7 kumandulo ngenyanga lapha na ke ezayo okuSeptember hayi commission yamdinga ukuthi ke akazofakaza nali igama lakhe livela uhlwini lababantu ke lapha na ke abaphambene ke nokulunga abaphambene nomthetho indaba ivele ngaye lapha na ke uKhathi Imadlala uyena oqala nje ukumbeka nge bamkhiphe nje gaga alweke ngembaba igama lakhe lapha na ke uyena uSteve Mutsumi 0687649969 indaba ilapho nje ngani yakwethu ukuthi ke kuthini kwakho ukuphawula ngokubizwa kwakhe uMutsumi kuyona ke imadlanga commission otherwise alazi udaba lwesithathu sikhona lapho na ke ingosi ama top tees ama top hotelers azovusana nje ngale ka 3 o'clock mahlane ngwathathayo avusa abantu ngengoma lapho na ke abayithandakho otherwise zidadele sibulalane wimfoka ngwenya bithini half past 2 naye ke half past 3 rather naye ke lapho na ke uzane fangidi ubhekene nebhuli kazwe lonke ubani inkunzi phakathi kwale insizwe imbili

Ndile ngakuyona umzumi azofakaza bathi ke cha indoda lapha na ke esabekayo lapha na ke umzumi abaningi bayasaba lapha na ke ukuyithinta wena uthini lapho ngasekhaya ngokubizwa kwakhe umzumi ku 0687649 69 ngena lapho nganye kwethu ungitshele ukuthi ke kuthini nje uPaul kwakho Paul uthini wena ngalokho otherwise we Poloba ugcine wenze njani izolo phela uPholobo uhambe ethembisile ukuthi uzoya lapha na ke uzodlula emathuneni ase Phoenix ayobheka ukuthi ke lento ekuthiwa ke kubonakala amadoda lapha na ke eyithintathinta kule ndawo yase Phoenix emathuneni uhambe kanjani lapho wemaPholobo ngiyabona impela nabe indaba hayi ngathi nginede engakhuluma ngalento kwabe ngiyabathinta impela ngiyabona ke nabo kamabona kude ke bagcine beya khona osukwini la izolo ke beyoyicoshela bukhoma le ndaba lapha na ukuthi kuhamba kanjani into enjalo yenzeka kanjani ngempela ukuthi ungasuka kini noma kwakho uzogila imikhuba emaathuneni kuhambe kanjani wemaPholobo awuvela phela ngizo ngifuna ukuzwa nje ukuthi ke ithini into ubaficile ubaficanga yeah.

is noma la ma charges hayi ngiwabeka eceleni angiboni kahle maqede ke wabese sula uAndrea Johnson wakhona ka IDEC ngemuva kokuvela ke kwale inkulumo ukuthi babese ngeyimithiyo ngodaba lika Khumalo India litha maphoyisa lethani ingoma nganza kwethu nivuka nobani nibavusa ngaziphi ingoma.

0: Andali.
1: Wala namang ang channel yung titulo ba nung galing i-download yun yung cool naman yung vlog yung mga kaya sa yung i-office ay wala nung mong galing wala sa mga sandanin yung kanggan na yan dyan nga nga si Kuling Dao ang channel pero yung titulo ba nilin yung kawin dahil upuha nga pen ay wala nung mong galing wala sa mga sandanin.

0: Bengayivumi sihloko sengoma lapho na ke ye EP ye Bhuli 0687649 69 ubani inkunzi la zithathele zibulalane wemfoka ngwenye
1: ontemandu pokangwenye la me voting nginekuzana efangethi nginekuhlomuka ukumete lo no baba 15 empangeni ngathi le uzana efangethi hlomuka hayi number 1
0: ngiyakuzwa lapha empangeni kusho ukuthi mabili lapha na ke kuyena uzanefa emfokangidi liqanda lapha na ke kuyena ubani na ubhuli
2: ontimande hayi simira empangeni lo uzanefa

0: inhlandla ngwenya nesiqi sase Afrika.
1: Ngisho lapho sakazi wami ngathamba yaphila igama uNjabulo Thisha onditana bobhlosi zantsoma phumule mvuthu. Hayi mina ngitsedle umhlanganiso iyo lensizwa leyo sizane from 4 ngidi siyabona.

siyabu naman ilama pamko prophet ingapila nakuthoko engabe pamko prophet zonke izifo ziyaphila.

amerika yesu kristu wasenazaretha moya ayingwane siyathandaza ngaphezu kwalamanzi siyathandaza ngaphezu kwempilo yakhe siyamkhulula namhlanje ngega

iphepho moyishisa ukhuleke mawukhuleka ubonge sekungenzeka ke ukuthi ke ngakusasa makunalo nokuqinile emsebenzini usungehlepho lakhe lo mvilopho bese uyamnikeza uzothola omunye umprophet ngicela ukubuza mina isendwa kwi-account yami ikwenetu bese ziyadidakta ngenze njani nawe futhi iya apply le system yokuthi uhola ngey 15 uhola ngey 25 uhola ngey 30 day before ibonge imali angithi uyazi ukuthi ngakusasa vele uzohola bonge imali ngendlela oxhumana ngayo noJehova noma ngendlela oxhumana ngayo neidalwa zakho ubonge bese uyasho ukuthi bokhokho nomkhulu ngenxa yesimo sempilo izofika le mali kodwa izobe isentweni zabelungu izobe sicuzukile yabonake wenake ohola ngebank lalelakhe ngicela ukunikeza ukhiye namhlanje le mali njoba ngakusasa seyithathile ikwenetu kulungile hayi uzoyikhipha nawe bese uyakhokha uyakhokha ngithi ayibe khona ezolala emsamo ayibe khona kodwa futhi yabona futhi wena ohola enkampanini ngalolo hlelo lasebank angithi pay slip bakunikeza ayilala emsamo phela i pay slip kulongile ukuthi omunye mina banginikeza i pay slip ayibe khona imali elala emsamo izokwenzeka kanjani lento umprophet izowenzeka kanje thathu 200 ohlangene thathu 100 ohlangene thathu 50 ohlangene thathu 20 thathu 10 thathu 5 rand thathu 2 rand thatha u 1 rand uyayibona lezi imali iyona ke lena ozongibekela wena emsamo mawunomsamo mawumuntu okhulekayo eduze kombhede wakho la ukhuleka khona akube nesikoqoqoqo nje thizeni kodwa iqalilale pletini bayibona abantu abadala noma siyibona isithunywa ohamba naso noma ibona ingelosi ohamba nayo yabo uthi omunye ayi mina ngisindisiwe kulungileke akayibona uJesu ohamba naye ngiyabo kodwa manje angazi ukuthi kahle kahle luthini udaba lakho ngoba phela iqiniso lithi njengoba ngithi ibeke lapha emsamo angithi vele khona laba bakubhekile ungakafiki esigabeni sokusindiswa khona laba bebekhulisa umncane khona laba bebehamba nawe bevula ingqondo yakho bekunikeza le nhlakanipho enayo ukuthi ukwazi ukwenza lo msebenzi owenzayo noma ngabe kuthiwa ukusipha isigaba uyazibona yena ukuthi uyakwazi ukuyibonga imali emsamo noma uyibonga imali ngomkhuleko noma uyibonga ethunyweni noma uyibonga kwingelosi uyabona yena ukuthi akekho umuntu ozoba ne-excuse la othi mina ifike isiphelile hayi mina ngisebenza ejalidini banginikeza esandleni manje kufanele ngidlule ngithenge ishebo lezi liphu okade uthenga ngazo igrosa buya nazo ikhona imali ushintsha ngithi lalisa emsami iliphu lalisa nale mali ehushweza bogogo nomkhulu isimo setoho lami singiphoqile ukuba ngidlule ngicoshe okuyisishebo ngoba silale singadlili izolo nazi iliphu okungamaphepha akhombayo ukuthi beningiphile imali kodwa ngadlula ngacoshela abantwana usulalisa lapha nemsamo mlaleli wami ngiyazi ukuthi lesi sifundo engifundisa sona ngeke usithole ngisho sontweni lakho lelo khonza kulo ngeke uyithole lento engunikeza yona ngiyazi ukuthi lento engunikeza yona iyifa manje kuwe iyifa ngunikeza ifa namhlanje ngiyazi ukuthi sijwayele ukuthi sithi abantu abeze siyabasebenza siyabalungisa abantu njengabantu abaphiwe abantu abaphiwe kumoya kodwa namhlanje uJehova uvumile kimi ukuthi ake ngithi ukwendlala nanti icansi kube wena mlaleli ozobona ukuthi uyahlala necansini olendlalelwa

isithunywa ngoba ngifana nesithunywa kuwe ngoba ngenze ukuthi uyaqala ngisho ukungizwa uyabona lonto ayibe khona le mali ehuhlwe zakhe ezolala lapha nemsamo yabo mhlawumbe kenzeka mlalela ukuthi ungene sekuphakathi uyayibuza ukuthi lo baba ukhuluma ngani ngikhuluma mina ngokuthi unenkinga yemali njoba ngikhuluma nawe ufuna ukuba nemali kodwa manje imali iyabalekelana nawe ngithi namhlanje iziphi izinto ezenza sintula imali uyazi ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi

0: ubheke inqoko ethi nje la la la sakuzwane nanda 88.5 njengamanje ke sesiyalapha nezindabeni zika half past 10 naye uSlindile Ngidi.
1: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM noSlindile Ngidi.
2: Lezindaba ezogamanxa kwehora lesishiyagalolunye ekuseni kumsakazo inanda 88.4 FM. Igama nguSlindile Ngidi, sawubona. Ukhala ke ngokungahlaliseki ngendlela ifanele umphakathi wasesiyanda kwamashu, njengoba ukuthi ke kudala ubhekene ke nokugcwala ngokweqile ke kwendawo egcina ke indle kule ndawo, nabathi ke sekunzima ukuphila ngaphansi kwaso lesi simo. Abahlaleke bakule ndawo bathi ke le nkinga ke indala kakhulu futhi isidala kugula izinganini ke, njengoba iziningi ziqhubukeke umzimba ko omobi. Izingane bathi ke sithanda ukuganga ke kulamanzi angcolile. Umunye kwabahlali kuyona le ndawo ngathandanga ukudalula usecele ukuthi balungiseleke le nkinga ke ngokushesha, nathi sibe khona isikhathi ke side. Echaza ubeke kanje.
3: Sesithatha isikhathi mhlawumbe esingazicishe sisi singangenyaka kusukela mhlawumbe ngoJanuwari. Sinenkinga ingane idlala khona laphaya. Kumanje ingane eyiningi nje la zineyilonda ngenxa yokuthi uma idlala ibhola zidlala lapha emgwaqeni, ibhola lingene khona lapha kulawa amanzi angcolile, zihambe khona zigcine seyigula ke ingane la. Kuyahlukumeza kakhulu ke siyabahlali ukuthi sihleli endaweni.

Amen, amen, amen, bazalwane. Njengoba sebashilo ke mina nguNomaswazi wakaNkosi. Mina ngingane ka malume kaNduli. Nangibabo amhleli laphaya.

0: Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi nikwazile ukuhlala namphansi.
1: Mhm.
0: Uyabona nje manje sengiqala ukuyibona ngelinye ihlo manje nalento ukuthi ayilungile lento ocelwa phansi kwengqala sizini.
1: Asibonke.
0: Mina ke bengitshela ukuthi nje hayi kululu ukuthi bazolungisa uma ngabe phela sekukhona ukutshontshiswa.
1: Lutho ke webhutindoro ngikutshela kunzima.
2: Uyabona lapho ke. Ulapho umasipala ofukushayeke khona.
1: Mm.
2: Sekumele kuphume imali beyingazange ihlelelwe.
1: Kanti futhi ne-budget keke nje iyalimala baba.
2: Kakhulu. Yabona lapho kusho ukuthi kusuke sekumele umnyango uceleke manje ukuthi kube khona imali yokulungisa. Uthi ulungisa ngapha eNtuzuma, babe becekela le eMazimtoti. But belungisa eMazimtoti kube ngena ucingo oluphuma kwaMakhutha oluphuma eClermont. Yabona?
1: Oh baba, nangu. Ayibo, wey, wesibonisa usubafonelile mfana.
2: Batheni mfana, batheni?
3: Yebo mama.
2: Batheni?
3: Ngiqale ngashayela lenye inamba. Angazi ke noma ngabe besebhizi nezinye izingcingo yini. Ngase ngishayela lena ethi 0800 11 11.
2: Ethini leyo?
3: U 0800 11 11.
2: Oh, lwangena ke lona.
3: Lungenile baba.
2: Okuhleke iloko ukuthi uma ushayela ucingo kwamasipala kwezomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle noma yikanjani ucingo lwakho liyaphendula inhleke ayindlela sicave ukuthi uyafona eminyangweni kaHulumeni lungabanje ucingo.
1: Siyabonga
2: kumasipala lapho ukuthi hayi basheshe.
1: Awu uyayazi kodwa baba leyo
0: nkinga. Hayi nami ngiyavumelana naloko.
3: Batheke baba bayabonga ukuthi ngibabikele futhi bazoyibheka lenkinga ngokukhulu kushesha.
1: Mami.
0: Awu uxolo kancane. Ake ngithi ukuphendula lo ucingo. Hey. Fuka baba.
4: Hey Chapra wami.
0: Yeah.
4: Yimanga wasathola kanti manje ucingweni. Kahle kahle sithini wena? Usafuna ukusipana?
0: Hey. Ngeke kusalunga ngabe yami. Ngeke.
4: Yini ngempela ngawe? Yini ngeke kusalunga? Yazi bengitshela ukuthi uyadlala umuntu wena uyaphuma kulomshikashika.
0: Bengingadlali bra wami. Angicabangi ngempela ukuthi into enhle lena esiyenzayo. Uyazi kumanje nje kunepipe eseliqhumile.
4: Manje ucabanga ukuthi angazi ngalelo pipe. Phela thina siyasipana manje. Angazi ukuthi wena ungenwe yini.
0: Asenze nje. Icela ukuthi ungabe usangifonela.
4: Ngingabe sakufonela.
0: Yebo baba. Ngiyazi kona futhi ukuthi besisebenzisana kahle.
4: Lela we bra wami. Angazi wayo ukhathazanga ukuthi ke siphanda ngalendlela esiphanda ngayo. Ngoba imali kaHulumeni lena. Vele inyuka yethu lena siyikhokha kwaSARS. Imali entela yethu lena.
0: Yema kancane ke bra wami.
4: Ngiyakutshela. Yeka ukuzwala loHulumeni. Ucabanga ukuthi uzophila ngani umuya kuphanda? Ngoba icabanga le nto enjalo.
0: Ake ngikutshele kanje. Zingaka izinsuku ezilimalayo zeingane mfuthu okumele zingayo esikoleni noma nje zikhishwe elike ezikoleni ngoba nakho amanzi engakwazi ukufinyelela.
4: Iproblem ngamasipala leyo.
0: No, bra wami, no. Iphutha ke leli ke osusulukhuluma ke manje.
4: Bese ngikholwa lento engizwayo. Ususibhalela umasipala wethe kwana manje.
0: Akukho umasipala unganakekela ngempumelelo umphakathi ngokwezidingo. Uma ngabe lo mphakathi ungakwazi ukuyivikela uma ngabe sesilethiwe lezo yidingo futhi.
4: Hayi bo, uqinisele yini?
0: Mina nawe ke mfowethu siyazi ukuthi kwenzekeni nje ngoba amanzi etsaza nje.
4: Hayi lalela la. Zingabe izinto ezibangela ukuthi amanzi aphele. Amanzi aphela nasedamini. Inkinga yethu laleyo.
0: Hey, wemfowethu. Musa ubuza umbuzo ophukuphula. Angithi njengoba lamazi njena etsaza ebheke phezulu nje. Aya

0: angahlawuli noma esenomuntu wanabo oqondiwe naye. Umuntu lo osebenzelela umsamu nje wakhe into yokuqala leyo. Necala lethu-ke elibeka kuena ngokwey'dala zakhe nonkulunkulu ngoba umntwana mezayo noma ngabe mephi uzayo ngaphansi kwejonga lakhe. Uma eqhuka ijonga lakulowo muzi kusuke kunembewu kulowo muzi owesilisa onembewu yokuthi phela kubakambethi isizwe aleyo ndoda ngibala ubaba wakhe umkhulu wakhe omkhulu bakhe njalo njalo ngokubuzakayo kulowo muzi. Uma ukuthi yena usehwanyela yimbewu yabeka wambe ehwanyela yonke indawo ngicabanga ukuthi kuyiyitaka ey'talweni leza ngoba lezingane sahambe ey'dala iy'ngane y'gcina zibe iy'ngane zakomalume lambe ey'dlalela khona. So ngingenzeka ukuthi abe nedata phambaneke izinto nasempilweni kuyena kanti iliyamphefumulo yey'ngane ekhalayo mase izizophambanisa yena nethongo fika limnika inhlanhla noma limjikile.
1: Uthola ukuthi mhlambe owesifazane uyatohoza kodwa ubaba womntwana akakatohozi. So owesifazane angakwazi ukulekelela ubaba ukuthi kugcine kuzogezwa umuzi wakhe kuhlawulwe umntwana njalo njalo noma akakwazi ukuthi alekelele isoka lakhe cishe ngemali noma ngayini amlekelela ngayo ukuze kugcine kugeze kumuzi. Uma kukuthi ubaba wekhaya ulokhu uyasho ukuthi hey ngifuna lo muzi niwugeze njalo nesoka lakho nawe ugcine nongcolisile njalo njalo, angakwazi owesifazane ukulekelela noma kufanele kube yithu ukuthi ukuze indoda nabantu bakubo kwesoka?
0: Ubenzile msakazi wami uDrayi. UDrayi-ke lo mbuzo obuzayo nawufanisa yena ngokuthi ngoba okwentombazane ekhuluma ukuthi izophendula inhlangano yokusho ukuthi kugezi muzi kuyinto ekude kakhulu ebenzathi mina beyithinta mina bengiyithinta le yokuthi-ke le ngane zayele komalume kodwa uthole ukuthi isiyindaba-ke maye yisekho kunani yesesathinta indaba yokuthi mhlawumbe idlinga impela ithole ukuthi-ke lo mntwana useyasebenzisa emdala uma ehambe ehlele uma yiphusele into aleyo iphupha kube ngazi ukuthi khonta ngayenza yazi ukuthi kuyiqala ukuthi leyo ngane isuke komalume wayoyenza umcimbi kubokwayo naliyo-ke enhlawulo kuyiqala okwentombazane ukuthi umekele kuyisona into awuthi ngezulini leyo yamanyala leyo nto angiboni ukuthi isona lingayibukela. Ngicabanga ukuthi yezinto ey'ngakhambi umkhuhlane mhlawumbe isenganeni leyo engabe kwenzela leyo nto kuyona ngoba nala ekutheni ngane ma isisebenza ithi ma ipita isima sokuthi kunezinto esinakamahambi yozenza ekhaya lo muntu akaloyo funa amacela ethungeni lakomalume wakhe ukuthi uma ngihambe abantu ababonayo noma ngilele ngiphupha njalo ikhuluma ngempepho yakomalume ngiphupha njalo ekuthiwa kunama ngiye ekhaya ngiyowenza u-one ngithule kuleli. So ngiyacela ukuthi-ke ngingabanzeni ngoba le mpilo ibuya njalo kumina ngamandleni ngoba ukhumbule ukuthi ngoba isabiziko malume nje ukuphila kwale ngane kusekuyindlezi yakomalume umsebenzi uthole ngendlezi yakomalume yonke into enayo izinto zakomalume wayo akuyona ezakoyise. So ngesikhathi yona isesinikeyokwenza into funa mayeyicelela ukuthi ngamandleni bengicela ukuthi ngiyovela ngoba ubaba uvela njalo kumina ngephupho noma umkhulu ukuthi ngenze u-one no-two kodwa leyo ngabe ayivumelekile emthakazi ukuthi yonke iyoyenzeka kubo kwayo ingenzelwanga lutho awungiyushe lokho ujule kakhulu ya leyo ngane kuhambe yoyenzela into akuyeni lento uma ikuhlisha isidalwa kethu akubo esebenzisa ihlupha kanjalo ukunayeyithathe le mcimbi yoyenzela into akuyeni.
1: Kulumisana ke nobaba usasa somdlebe ubaba uShangase ongumelaphi wendabuko uphinda beyisazi samasiko sihlale sibanaye ngosuku lwangolwesithathu lasuke sikwingosi isintu sethu sibheka nje izindaba zethu ke.

0: so yiphi indlela angenza ngayo ngoba ngezwe ngandlela thizeni ukuthi umntwana akayiloboleni
1: usuke umthakazi nabaleke inkinga yomndeni uma ukuthi ngise umzakala sakhe emhlabeni abafowabo nabo-anti ibona esinake babekwazi ukuthi bamenzele lo mntwana umntumbi ukuthi bamthumathele kubo ngoba umntwana akufanele angene ekuthini azivele kayilobole yena akwenziwi ngoba imali esuke kade yitheleke lo mntwana kuthenge imali yabo emalini wakhe shouthi uma kuthathwa leyo mali ufake ngabantu bekaneyo wabuza ukuthi intombazane ma ingihlangana nesoko kuyiyona esebenzayo kuba yena ukuthi bakuthi kuhlawule kungaba njani kusaye into eyodwa-ke nale akukwazi ukulunga ngoba ingane bekhule komalini imali nhlanhla inikwa indluzane ebalini akukwazi ukuthi ngaphinde kathi imali kuthi yabo emalini iphinde ikethe komalini shouthi ngokwendlozi
0: Yes, babusuku. Mhlawumbe ikhona indaba okwayiveza babusuku eyokuthi kukhona umcimbi okumele wenziwe eyintabeni. Ngifisa ukuthola ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi isibongo sakubo kababa sikubange ekubeni bazi kahle ukuthi awukhokheliwe ngoba ngikholwa ukuthi idlozi lisuke likwazi konke okwenzakala emhlabeni.
1: Kuyenzekako mkhulu uthole ukuthi umuntu azalwe idlozi uthole ukuthi kunamathele kakhulu kanti uma kungesilona idlozi bonke uthi mhlawumbe kuthiwa ugulu wakhe noma umkhulu wakhe umntwana usihleli kakhulu kuyena so umfuni ukuthi yabo then imbawalakho kuyena sikhumbule phethonke umuntu umeyebuya noma ezalela kuba khona lelo jobo kuhlala kuyena uma ukuthi into bayitima ihlangane mtwana idlozi lasekuba powerful kungayilini lakababa ezibe nemikhisa lengane kuzobe lisenzalo kuyona noma kukhona ukuthi avenziwa ngalezi tento ezinhlawulo kodwa lishintshe igazi vele ukuthi lengane ihlalo bani.
0: Yes. Mhlambe ngaphambi ukuthi babushuku sisonge le ndaba ikuphi cishe ongakusho regards to ukukhokhelwa kwabantwana nakho ukubaluleka ukuthi siwagcine amasiko ethu umntwana makuthi owakwagina mbiziseni ugina bakwethu ningamthathi nimise kwashuku ngoba nakho ushuku efuyile.
1: Ngicabanga ukuthi liyikhilisa kakhulu lokho msifazi kodwa mhlawumbe ngakugqizelela ngakugqizelela kakhulu ekutheni lemthenzi intaba iyenzeka kakhulu ngoba sivumbe ukuthi umntwana angayongena enzima imvuka yakapho ningakwenziwa amasuku umolololesiyakwazi akuhlangana nathi lapho entakeni kungokuthi lo mcimbi wenzeka lapho entakeni aqaphele ukuthi uma yayenza leyo nto akwenza ithithi njengoba ngithethi umamhabike kule kuthonga akhululekileke kakomalini ebeke mhlawumbe ngamajokabili kufuna ahambe ayongenza amajokabili entabeni angabikeli ithonga lemali abuye amajokabili ahambe ayokwenza imbuzi entabeni ufuna kube imbuzi ayenzenga uma yokwenza imbuzi na uma ukuthi uyokwenza ipuphi lapha kenzeipuphi nakayibike le nto ukuthi ngemali yabo lapho usayoba le emhluphayo wenzela impizo uyomenzela lapho entabeni ngabe kuhlangana khona akayi kubuka babuwakhe ngoba uyazi ukuthi abenzeli izinto beniyakwazi indlozi ukuxhuma ngaleyo ndlela bazofakaza abantu abangathandazi babeyizangoma ngale mpikizo manje lapho entabeni ngezathu eyifanayo njengoba ngiyichaza indaba kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bayihlawule iy'ngane ngoba ingane ngicele ukuthi imbewu yakini iyone wena ngoba iyinsila yakho uma usuzoma ukwanyela imbewu yonke indawo ukhumbule ukuthi iy'ngane zenzile kisho mhlawumbe ungazi ukuthi uthakathiwe izinto naseyibheka phansi kwakho zingaxhomisingayo phambili kanti uwena wenza izinto mhlawumbe ezikhathilwa letho ngangicabanga mina ukuthi khona umuntu ongalahle ingane yakhe ingane ngicabanga ukuthi iwena ingane yakho ngoba isuke iphuma kuwena ufana nomuntu oyilahla wena mawulahla ingane so ngingathi mazike emnyama kwabalandela noma kuthilwana zonke iy'nhlanga isakelele nazo ezinziwayo zoba ngikhulumi kubaluleke kakhulu ukuthi sikhokhele iy'ngane zethu kuthine senze usuku kakhulu lokukhokhele kumbaba mhlawumbe bangakhokhi babezinye izizwe kodwa kepha umuntu uyakwazi ukuthi

sisele lithuba ngibingelele ngathi sikakhulu inkosi yethu somnala inkosi yethu ingafani lonke sidumelanga yithi sawubona ebusuku kubusuku obuhleke kolesithathu sesiphinde sahlangana lakhona ke sithi Warp Groove la sidlalela khona nje umculo osezingeni ngiphebozayo yona ngibakazi manje nje nala mina nje ngizohlala nawe kusukela manje kuze ke kubumbane lona lelo hora leshumi nasibe singiqoqise khona ke ngokusemthethweni uhlelo lwakho lwanamhlanje. Kale ngemlaleli ngikuphathele nje indaba ezimnandi, uyazi ukuthi nje indaba ezimnandi ke ezinenala hawo bakithi lozoziqedwa izona ke noma ke lozoziqedwa ke ilona izwe lenala, otherwise nje ayipheli lizilokhu zikhona nje izindaba ke ezimnandi ezweni lenala. Kanti ngikuphuthume nje ngihamba phambili mlaleli ukuthi ke ngampela nje sibheke khona ke laphana endaweni yasosikisiki inkosi la izobe yenzele khona inkonzo yomhlahlo i-prophetic consultation laphana ke elusikisiki ngomhlaka 22 to mhlaka 23 inkosi zobe khona ke u 2 days laphana ke Eastern Cape elusikisiki from mhlaka 22 zobe kumgqibelo kuze kube umhlaka 23 ngesonto. Ni ready niwe bantu basesikisiki, ni ready for inkosi yethu somnala, ni ready ukuzokwamukela ukuphila kwabantu. Inkosi ke futhi kwana lonyaka nje kade ilapha endaweni yaseMthatha Eastern Cape, abantu baphila ngendlela esimangaliso, ama products ayekhona ngitshela ukuthi bawaqeda sabuya singaphethe lutho eThekwini. Hey ngendlela nje ababelangazelele ngampela ngayo ivangeli lenala nama products nokuphila kwabo. Sanga manje ke into ke ibheke laphana ke elsikisiki, hayi siyobona ke ngampela ke elsikisiki ukuthi ke bona ngampela ke ba ready kangakanani ke for inkosi njengoba iza ke nenkonzo ye prophetic consultation. Ngokuthi uyaqala ke ukuzwa ulapha elsikisiki ukuthi inkosi izobe ikhona inkosi somnala, ngiyacela ukuthi ke uvele ke ushayele inamba yase office ukuze nawe uzokwazi ukuthi ke wenze ibooking yakho enambeni ka 0791755628 iyona ke inamba yase office okufanele uyifonele leyo uzokwazi ukuthi ke ubhalise ukubonana nenkosi face to face. Kuzobe kukhona i-face to face bakithi izobe ikhona yeah, for ama bookings iyona ke le number engiqeda ukuyibiza. Kanti-ke upholisa inhlungu nawo ke bakithi uzobe futhi siyacela ukuthi ke ubhukhe enambeni ka 0791755628.

0: Ngiyabonga uNkulunkulu aphakade ngiyabonga. Khubeka baba nomsebenzi wakho omthandazo. uNkulunkulu wakunike ukuthi usindise. Sisindise baba.
1: Wogogo ngibona uphuma lapha endlini lemishinini. Ngifuna ukwazi ukuthi ube uphethwe indlo uphuma usudata.
0: Zinyawo nomzimba nje obuhlungu.
1: Isikhathi esingakanani?
0: Sokumnyaka emibili ngiphathekile. Umshini nje lokho ngifuta ngawo bengifuta ngomhlizi.
1: Kwaqaqeka umzimba?
0: Yebo.
1: Zaqaqeka inyawo?
0: Yebo zaqaqeka.
1: Yini obawungakwazi ukuyenza?
0: Bengingakwazi ukugijima nokuhamba. Bengihamba ngenduku ntibulela ngenduku bangafa.
1: Kwawuyihambele manje induku oyibekele one side. Yes, akakho

0: Sinyami ngokuthi ngilulame ngoba sekunesikhathi eside lento engiphethe neyimali iphelile.
1: Neyimali iphelile. Mhlawumbe usuchithe imalini nje mawuzama usizo.
0: Ey, ayini ngabe imali engiyichithile bengenzela iy'ngane zami into enkulu ngale mali bengade ngiyichithe more than 50,000.
1: Kodwa namhlanje kuthiwa inkosi iyathengwa behambe besaphaza igama labethi idlala ngabantu. Wena namhlanje idlalile ngawe uyahamba.
0: Ayidlalanga impela ngami. Hayi, mina nje engisindisile ngoba ngiyezwa nje ukuthi nje kade ngingafuni nokuthi ngithi.
1: Kade ungashukothuka.
0: Bengihlala ngilele nje.
1: Sizothina iy'ngane ngempela nje ngoba ufike umqemane.
0: Eyi, sizojabula ngoba nenye nje eyisebenza eThekwini ebengilethele i-Women's Day. I-message ebeyibhalile ibeyibuhlungu. Ethi mama siyakuthanda kodwa nje eyi. Le mpilo ophila yona siyithanda. Ngiyabonga Nkosi.
1: Uyiphethe ifoni?
0: Yebo ngiyiphethe.
1: Ngeke mnike ithuba yabavideo call. Ubani ongamvideo call uhambe bakubone. Sana nje ukuzinjabula ukuthi usubaba kwabamsomlana usuyahamba.
0: Yebo, ukukholeka. Hayi ngilawe mina kubaba usomnanda sengiyahambela. Ngiyahamba nje manje. Ngiqinisile.
1: Ngiqinisile. Wekholeke. Umama wakho ulaka baba usomnala umthandazeli useyahamba. Sitha akakufonele ngoba kuthiwa phela baba usomnala udlala ngabantu. Unjani ukujabula umama ukhala iy'nyembe zenjabula umama uyahamba lana. Hawu ngempela. Isho phela mama uthi uyahamba akakho.
0: Uyahamba kholeke.
1: Video call akakhole undodakazi wakho uthi ngempela lana.
0: Uyangibona?
1: Oh, sehlake. Wekholeka nawe.

0: ukhali uma ungakhali. Singakhali konke kuhle ngawo. Bayakhala abantu aniyinyembezi bajabulile. Mama sisakuzwangishiya isibongo nokuthi owaphi.
1: Usibonisiwe.

Inkosi iphela ibheke lapha yana enkonzweni sengisenkonzweni endaweni lapha elisikisike bakithi 2 days wonke yazi yabusiseke Eastern Cape yazi labusiseka olisikisike bakithi siyazi ukuthi nje la kunyathele khona inkosi kuvele kube kuhle kuvele kube kuhle kuvele kuchichime kuvele kube mnandi abantu bavele baphile siyazi ukuthi ke njengamanje noma inkosi ingakafiki kodwa siyazi ukuthi nje ingelosi zayo sezihambile phambili kuyimanje abantu baqalile inkosi bayayiphupha kuyimanje abantu baqalile bayaphila bamkela izinto zabo Yes, ishumnana njalo ingoma ithi nje thina sime edwaleni elingenakunyakaziswa. Yeah, fanele nje wazi ukuthi bawumnala ume edwaleni elingenakunyakaziswa. Idwala elingunkulunkulu wasenaleni. Asinyakaziseki sisenaleni. Isikhathi 48 minutes past the hour of 8 umsakazweni wakhe Zelenala FM kanti ngiyabona lalaphayana ukuthi-ke basehleli nami laphana-ke ku-live balokhu nje bekhona balokhu bekhona behlezi nami nkosi yami ngiyabonga kakhulu laphana-ke ku-Facebook bengikhulumile-ke ngasho ukuthi bakithi abantu bacele ukuthi-ke iziphi ingoma bafuna ngibadlalelene zona asho ukuthi ngisuke ngizozenzela eyami-ke i-lineup yeah Sozenzele yami line-up-ke bakithi nginifakele nje ingoma ezimnandi ezasezweni lenala. Kanti kusasa njengoba-ke kulesine singakhohlwa ukuthi-ke ikhona i-face to face inkosi ikhona. Face to face prophetic consultation njengoba kulesine kusasa for ama-bookings ke siyazi sishayela leya number yase-ofisi ethi 0791755628 angikhole ukuthi khona umuntu ongayazi na uma ukuthi akayazi le number shouthi awulalela umsakazo yeah awukwazi phela ukuthi ungangayazi inumber ya 079 kanjani kanjani yona inamba kufanele uyazi-ke leka 079 ngoba uma uyalela umuntu noma umuntu umedinga ukwazi kabanzi ngezwe lenala iyona inamba kufanele umnikeze yona leyo ukuthi akayifonele ukuze bezokwazi ukuthi bamchazele kahle abase-ofisini lenkosi so kufanele uyazi nje inamba ka 079 1755628 kufanele nje uyiphuphe noma ulele yabona noma singakuvusa sikunyakazise sithi heyi ithi inamba yase-ofisi uyisho usebuthongweni uthithi 079 1755628

Yebo bakithi ay ke akusaselenzi uku ezingakanani ukuthi ngampela ke sibhekise lapha ya ePine Town ePindane nayo ke u hashtag 828 purpose driven life laso bese sizocelebrate khona impilo yenkosi sibe sizocelebrate khona inhloso kaNkuluNkulu ngimpilo yenkosi yethu uSomnala. Yo bakithi angicabanga ukuthi ke khona umuntu owake wasizwa inkosi ongafisa ukuthi ke abe khona lapha yangalo lasuku ngoba sizobe sizo celebrate sizobe sizobonga kuNkulunkulu wasenaleni ukuthi wasilethela isimanga senkosi engafani namanye amakhosi, inkosi ephilisayo, inkosi ethanda abantu, inkosi ethanda ukuthi isibone siphila, inkosi ethanda ukuthi isibone siphila impilo engenakho ukugula, impilo engenakho ukushoda, impilo enhle, impilo yasezweni lenala ngomhlaka 29 injalo nje indaba laphayana ke ePine Town bakithi eCivic Center. Ngicela ukuthi siphelele sonke ngobuningi bethu, ngabe umnala, ngabe umlandeli wenkosi yethu uSomnala, umuntu osebenzisa ama faith products, umuntu osibonile isimanga empilweni yakhe ngenxa yani ngenxa ye purpose kaNkuluNkulu ngempilo yenkosi yethu uSomnala. Ngicela ukuthi sonke siye lapha ke ePine Town ngomhlaka 29 ekuseni nje bakithi izobe ke ikhona iCelebration, kuzobe kumnandi. Uyayizwa futhi inkosi ukuthi izobe izoministara kubantu. Yazi yasho inkosi ukuthi nje mo ulokhuzana ulethe umuntu ogulayo, ulethe umuntu onezinkinga ukuze inkosi izokwazi ukuthi ke izomphilisa ngalo lolu suku ngomhlaka 29 ku-August ePine Town eCivic Center. Yebo ke nawe ke bakithi uzobe ususho njalo ukuthi yini lo nginqobile, yimi lo ngiyaphumelela. Uphinde usho ukuthi ngampela zivulekile, avulekile amasanga senaleni, ngiyazibona izibusiso zehla empilweni yami. Angazi ukuthi ke uma ukuthi akakasondele ezweni lenalo ukuthi uthembe ngampela uthembi. Ngabe uyagcine wenzenjani ngampela? Ngabe uyagcine wenzenjani? Ya, uma ukuthi nje uneyinkinga, uma ukuthi khona into engahambi kahle empilweni yakho, angidlali ngampela, likhona izwe lenala, ukhona uNkulunkulu wasenaleni, akhona ama-faith products, ikhona i-consultation. Yabona nje ukuthi uNkulunkulu ukunikezile konke njengamanje, konke ngampela ukuthi ukwazi ukuthi kusolve impilo yakho. Ngiyazi ukuthi abanye abaningi sebezamile lana empilweni, kodwa ke ngiyacela ukuthi uphinde uze nangapha phela ezweni nala, uze uzozama. Impilo izanywa, izanywa kuze kube phakathi. Awuyekeleli ngoba nakho uthi usukhathele. Makusakhona nje abantu abaphilisayo njengenkosi yethu uSomnala, awudeli, uyayizama impilo uze uhlangane nomuntu oyokuphilisa, nomuntu ozokwazi ukuthi akuphumelelise kulokhu ofuna ukuphumelela kukhona. Ngibe ngikumbuze njalo kusasa ukuthi khona i-face to face. Siyabhalisa ke lapho kulowo number bakithi yase-ofisi ka 0791755628. Ngiyangithanda njalo ukuyiphinda le number ngoba angifuni ukuthi umlaleli enze iphutha, and siyazi ukuthi njalo everyday hlezi sinabalaleli abasha kulo msakazo. Omunye nje ukusuke sathi hayi ngeke, yabo angiyithathi le number. Mhlawumbe ekugcineni kohlelo abona ukuthi mase sezule nobufakazi, abona ukuthi cha, abantu ngampela bayaphila nanamakingi zami, uthole ukuthi number usayiphindi, yabo. Sokubalulekile ukuthi ngilokho ngiyisho nje as office, wena uma ukuthi usuyayazi lungile nawo yisho, kanye nami ngisho lapha ekhaya, ngoba abakhona abantu abahlezi becuphile, behlezi befuna ukuthatha ama-chance. So kubalulekile ukuthi lokhu ngiyiphinde naba yase-ofisi, wonke umuntu agcine esekwazi ukuthi abe nayo, esekwazi ukuthi

Yeah, kanti kuningi nje nawe ongakwazi ukuthi ucelebrate ngawe inkosi ngakho ungakwazi ukuthi umbhalele ingoma ungakwazi ukuthi ubhale inkondlo ozoyihaya lapha yana uzomhayela yona inkosi yethu somnala uyabona nje ungakwazi ukuthi umbhalele ini ya inkondlo iculo uyabona nje noma ngayini udansele lapha yana nge 29 izobe kuningi kuzobe kumnandi nawe ngiyacabanga ukuthi ke uzobe uthola ithuba lokuthi ke kwenze lokho okuyisifiso sakoda mina ngifisa ukuthi ungenzele khona nje mhlawumbe ungalokho uza ubhale mhlawumbe uyihaye bese ke uyasumelela ngizokwazi ukuthi ke mina ngidlale la emsakalazweni ngolesithathu 8 minutes past the hour of 9 emsakazweni isikhathi sakho njengamanje nayingoma ethi kungumusa eculwa ke uMr Music.

0: Esto de... Ah, mamá.
1: Ngiyabonga uNkulunkulu osenaleni bengayitsheli ukuthi ingozane kwazi ukuyihambela ngiyabona
2: nauzoyihambelaukuthi
1: isimo sishintshile kuqala ukuzala angangihamba ngey'nduku ey'mbili wafala ngakhulekelwa umfundisi ngakwazi ukuhamba ngeyodwa ngangaboni emehleni ngavuleka
2: namehlonje
1: ngiyayishiya le yesibili indlu ngombona uNkulunkulu
2: osenaleniingasekinduku
3: sakucela ubuzi ikhona isimange engisenzile kulo mama lutho uthi wafika okokuqala wakhulekelwa umfundisi hayi mina walahla phansi ubehamba ngey'nduku eziwu-2 namhlanje ubehamba ngedwa nimbona ukuthi ubengakwazi shukuma mengaebambile uphelile on 5 minutes uthi aphile ake ngishaye lo nkulunkulu wasenaleni ngiyabuzana usuzotshelwa umuntu ukuthi enaleni kudlalwa ngabantu yawona uma kuthiwa sidlala ngabantu ngokuthi sibenze nje umnansi lo mdlalo sithi siyawuthanda lo mdlalo wasenaleni

Amen baba sibika ukhuluma no nengane yakho la sembosweni uzama zonke ngihlala inanda hey baba ngithi nje ngivulisa amandla okubonga la ngifike la ngokubi kubi ngizole into zangizofuna South mawa ngeza South omhlophe ngawuthenga so endlini ngibonga bona ubekugcwele iqale ngagcwalelwa amagundwa ngigijima nje endlini ngigijima hayi aphela ngingalezi la hayi ngisengisuka

0: kungabengibaleni sathi ngibheke bona ukuthi asephelile bavele bafika amakokorosha ajwaye endlini kodwa emini ngebuziwabona agcwale ebusuku ngiyagijima chacha zenze yonke into hhayi ngithe ngisamangazo yilowo makokorosha lawo ngathi ene engosi ngakhumbula ukuthi engosi yengize la kubaba ngeza la ekhaya uma ngifika wafika kwakukhonisauti lobo mfika ngiwufo nangawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthasa kodwa bo ngithi ngabe uzongisiza yini ngoba phela lo yilo bekade ngizwa kakhulu ngafika ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifake emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka ngichela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe besihlezi sigidikidile ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela akuphelanga nje u-3 days wathi ngosuku lesithathu sizathi silele ney'ngane sizwa ngesikhuba sesigidikidele sisiwa samangala hhayi sabaleka isikhova kuthi kusuka endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga kwanuka baba kwanuka into engingayazi ukuthi kwenzakalani sathuka sonke kodwa le nto iziwa yithina thina esihlala laphana endlini yanuka into yanuka kwangathi njengento efilis ayisesanake lokhu yabephuma ngomnyango inuka emnyango samangazwe lokhu okunuka kwasemnyango lokho awu lababila kuphuma lelo lokhu kungalelo phunga kwaba ingane yami ingane yami iyatohoza yavele nje iy'nyawo zale ntoza ngayimthoba ngangathi akageze kwagquma ngaleso swasho ngalo msebenzi wasawoto wavele iy'nyawo kwangathi nje ushile kade ngimtshela nje noma kwangathi ushile utheni nje ngisababaziswa yilokhu wavumbuka nasemzileni emva kwalokho kwaphela sishawo umoya njengoba ngizile nje futhi ngizothenga ezinye iy'nsebenzi ngoba uyena bekade ngiguquze ukuthi engike mahamba kubaba makubaba kusibiya ngeke nazi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba ngizobonga ngizodlulisa nje amandla okubonga ukuthi nisebenze ngampela abantu kumele basebenzise lezi nsebenzi ngoba ziyasebenza ngampela ziyasebenza kakhulu nje siyabonga baba ninoma ngingathi nje ningaqhubeka njalo nesisithi ami
1: ngibona imfundo nabhekane ngathi ngasuma ngakuntuthathiswa finise ngayitosinyamabele ngathela kumpihlungu
2: kwawumuntu ibhula ingene ekhaya uyazi futhi
3: umavuthulula ngawusebenzisa ngithi amasonto amabili emisebenzini ngakhushulela imali bekade ikuhola imali yehle uyikhuphuka yehle eyaileke yehlile nje yakhushulwa kulowile imali yami ngathi ngisebenza umavuthulula umavuthulula futhi kuphusise umnyeni wami engaphilile kahle ngesonto edlule ngesabatha ngehla ngekhaya ngamphusisa ngathi ahabule wahabula kuthe busuku ngabo-3 wathi kuthi abuyise ngathi mina vele ukudedele uma kuthi kuthi buyise ngavuma ngambeka amanzi ngaphinda ngawufaka ngathi aphuze awuphuze ucwalisisi kwamanje vele akhalazi straight kwaphuma inyama bazalelwana inyama yenkomo iwulusha ithinine ikhasi iyintoni thena inyama yenkomo nje inyama yenkomo ingabi athi ngaphiwe la ekhaya akade ngayigcina ukuyihle
2: ayibo nakwami ngeke sebenzayo aleluya Lalelani bazalwane. It is very important. Awukwazi ukuhlala nomoya omubi kuwe. Okay, Francis?
4: Yeah.
2: Okay. Alright, ithi into yakho kukhelwa kusesapha ngumsulu.
5: Angikaze musaze nje mawuthumela bangeza kuwo bathi ukuphukisa amathakathi ngoba manje sengisophelile uyanguma bavuma yonke indawo ngisho zonke nenyama wayebamba kuze usebenzise indlabaluni.
2: Lalelani. Umthakathi ufuna bezibhukubhuku nje uyazi umthakathi futhi umthakathi isinyanya ngapela nini uthakathi nokakuthulo engakudabukeli akudabuki umthakathi dale nje uyazi ukuthi umthakathi uwangifiseli nokuthi aphenduke nje ngifuse ngade ngavele afe nje uyazi ngoba manje lo muntu uyazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyoze lizwe bephendukiswayo Ngeke ngixoxe into engiphethe ngabe phansi. Ayikiki le imasi inhliziyo yami la ephansi. Sengiyafi ngoba nje ngila ephansi. Ayikiki le imasi inhliziyo yami everything. Akazi noma abantu bayabazi. Bafwethu.
6: Sanibona baba ninjani? Uzanele. Wadlamini kwanongoma. Kodwa ngila eMpumalanga ehendweni. Hey, mama.

0: ngathenga ijuice eyakho, ngangithengela ubaba iy'ngane zami bengekho right, egula nje kakhulu. Yamsiza-ke, kusho ukuthi wayizwisa nabanye emsebenzini wakhe. Manje ngathi bakhona-ke abayifunayo, kodwa abakangitsheli ukuthi uma beyifuna bayifunela into yanini, abakakhulumi bebeyikhuluma naye kahle. Kodwa-ke siyosho uma ngabe nabo sebemisele ukuthi bayidinga. Ngicabanga ukuthi iprize baba kusayiyo le engiyaziyo, ibingakashintshi. Ngisalokhu nje baba ngifuna umsebenzi aze angiwutholi. Nkosi yami baba, ngicela nje ungikhulekise ngithole umsebenzi endingiyawadinga ama-product wakho. Angazi ngizokwenza kanjani ngoba ngila impumala ngiyendrina, mina ngizwakanongoma baba. Kuningi nje ongisize ngakho, yazi insipho ngisizile kakhulu baba. Ngifuna ukuthi ngifihle ubufakazi. Yazi kune-tube baba bengiligcobisa kuthiwa i-epidem eli-blue, I think abantu abaningi bayalazi. Isigcobo nje lezi gcobo zomachina, ngaligcobisa ngingenwe isichitho ebusheni sey'nduna ngoba saziningi. Ngalalelwa abantu bethi angithenge lona. Eyile-tube leli baba bengazi ukuthi ngiyilayile. Uma ngingasafuni ngithi ngiyaleka i-tube ngubene ngivuke ezinye izinto ebusheni ezibuhlungu ziphenduka amehle bebomvu. Phoqa ukuthi ngibuyele kulo ngize ngiphinde ngibuyele kulona ngizigcobe ngibe ngcono. Eyi baba, yazi bese kuyi-fosti. So ngathenga nensipho yakho baba ukuthi uyinesi. Insipho le ngikhumbula kahle ukuthi baba ngakutshela ukuthi ngenzeni. Nowangitshela ukuthi-ke isiqhitho sami sibesijulile kakhulu, kushisho bese sisidala sinzima into ey'njalo. So baba, khona into anginika yona nje encane, wathi angogeza ngaphandle. Ngisho ukuthi konke okubi akusalela lapho engeza khona. Ngenze njengobushilo. Yazi baba, kufuna ukuhlela ukuthi sengiliyekhile le-tube. Ngihlukanene ngo-February ngoba manje ku-April. Anginalutho, akwenzeki lutho ebusweni bami. Sengiyabona ukuthi kushuthi le-tube belimenza nje because of bekunanesichitho phakathi. Kodwa nje ngibona ithi isipho yakhe iyasiza, especially kulaba abantu abathi bona bafuna ukuhlukana nalabo cream bama-China ngoba shame bayingozi. Mina ngibone nale-tube kuphela. Ngingakwenzile konke lokunye okushisayo. Ngiyabona ukuthi intipho yakho ayiyasizi, iyasebenza kakhulu. Into nje engifisayo ukuthi ngithole into nje ezongenza ukuthi ngikwazi ukuba nenhlanhla yemali. Imali ayikho, nokuthi ngithole nje umsebenzi. Yazi baba, sengize ngibheja, ngisho ukubheja lezi nto zabo-Betway. Manje benginesifiso sokuthola, ngeza kukhulunywa ngoma-1,000. Ngifisa ukuthola into nje ezongenza ukuthi noma ngibhethile la, ngikwazi nje ukuba nenhlanhla yokuthi ngiwine baba. Manje ubaba uma ingangethemba, because ngezwa kancaniswa ama-1,000, 1.5. Uma ingangethemba nje kosami baba, angisizwa kodwa isigebengu baba nje kuye wangisiza kakhulu. Ngihlezi ngifike e-ofisi ngakanongoma ngoba ngila eMpumalanga. Mhlawumbe baba uma ngathiwa nje ngimtransferela u-half or 1.5, angifakele ephepha ngibe ngiwusebenzisa, ngiphinde ngiqedele baba. Hawu kusami, yazi ngajabula baba. Ayikho nzima, ngiyamdinga uma-1,000 kodwa hhayi kakhulu. Ngaze ngacabanga ukuthi ihleze nama-1,000 engangisiza. I think nje baba sengishoda ngawo ngoba lezo zizinto sengiyisebenzisile. Into eyenzakala ngenhlehla yemali baba ayikho. Ngicela ungikhuleki, sekuvalekile endabeni zemali. Hayi ungathi akho ngisho kwadlozi lelo kelithokhensela umuntu. Mina hayi cha, kwami kuvalekile nje phaqa. Ngoba kuyingane-ke eyi bahola imali encane emsebenzini, ufisa ukuthola umsebenzi oholelayo. Angazi baba yini engasisiza nje lapho kuwena. Sengathi ubungasichazela nje kahle kulezi nkinga esinazo ukuthi yini engasisiza kakhulukazi ekutheni sikwazi ukuthola imali nomsebenzi ongcono. Mina angisebenzi at all, but ngiyawudinga umsebenzi kakhulu ngoba ngifuna nje ukwakhela ingane zami ikhaya lokuhlala. Amen baba, ngiyabonga.
1: Ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya. Bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomaka. Ungenzela imanga, iy'nto zami ziyakhanya, nemali sengiyayibona, zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane, ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza, zonke izinto nje zivulekile, kuyakhanya nje, sengiqalile nje,

0: Gangi nenkinga yokuti ndanikate ndanigula kakhulu ndanishawe nasi stroke ndingakwazi ukuhamba ndikudala ndizule esibhedlele kepha ngoku sendihamba ngenyawo zam ndaphila ngesimanga sikamavutele yho awandinceda wandivusa ekufeni inkosi tata ndiyabonga sotoba
1: sanibaneni balaleli gama lam ngupinki ngakwarhadebe ngiganele kaceke ngineengane ezi-3 ndimshadile nginomyeni wam ubabucele ubabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobabucele endishiye neengane zincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagqumi okwesi-4 ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wakwami ngifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami ma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona amenza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yami balaleli ngiyabonga sotolo uqhubeke usize nabanye
2: Hey, sanibonani guys. Hey. Akakunzima empilweni bafowethu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixakekile kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kulokuthi uma uxakekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu sizixoxela nje umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya hayi nami ngahamba abantu angaka umprofethi uSibiya ngamuxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi ngiyinto ungayiqondi prophet uSibiya ngicintshe siwanginikeza umuthi wayethi umavuthulula wathi nje wathi ngihambe ngiyochela ngigeze ngigqume ngigeze ngichele hayi ngangayikholwa le nto hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngahamba ngawukwenza kwam kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umyeni wami akangifuni konke nje kuyimesi akuhambi kahle ngisho ey'nganeni nazo ukuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamnyusa ngisho emsebenzini bamnyusela ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu akhona abantu abaneqiniso lanyango ngiyabonga kubaba uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambe nga ithemba besengililahlile nami ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuzona kuphela imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi inkosi.

0: ngiwufakazi kuhamba kahle manje kwamuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho truck umsebenzi uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
1: njani sonni njani sotobe yo wena manyelelo wentombi yesokeni lapha manyelela cha kho lutho ngithenge iswayi lapha kumama umamkhize lapha emekwanyana nje ngisebenzisa ke ke kutheke ezinsukwini nje ezimbili ezendlule awukwaqhamuka nje inyoka egcekeni esigijima egcekeni yabulawa lenyoka ineyiboya lapha ekhanda nasemsileni ayaziwa ukuthi inyokani iwuthukhala ke ngaphansi imhlophe nje ukusuka phakathi nendawo kuya ekhanda ibe mnyama lapha futhi ukusukela phakathi nendawo iyenda ngaphansi angiyazi ukuthi yini izolo ke uvakahleke inkosi ke yafike yashaya emnyango lapha nizulu beduma kodwa azange ngene endlini ngashaya emnyango bengiqeda nje ukuchela nje ngaliswayibeni yaqeda nje ukuchela isezizimbili ke kodwa ke lokuzibulawa nje khona phecekeni angazi baba ukuthi umhlukuthini lo umbatha lo okhulumayo emenqothe ebelithi
2: baba bengekho kodwa imisebenzi yabo abayenza kimi egameni likaJesu ngiyabonga bazalwane unengane ngayo ngafika nayo la ekhaya yomfana ihlanya into ongayazi kodwa ngonkulunkulu wasebusweni ngoba kumanje iyaphila siyibona ngokuyazi iyaphila isiyithatha igubhu ihambe emfuleni yosikhelela amanzi ibuye laphi lime iyangizwa manje nasemadlebene ibingangizwa ngisho ukuthi ngikhuluma naye ngithi ngiyayikhuza kulokho nalokho ingangizwa ngibonga kakhulu unkulunkulu wasembusweni akwenzeki kimi ngoba ngize ngithole ukuza la ekhaya ngase ngisithathe isinqumo sokuthi kufanele ngushiye lo yamuzi ngihambe ngihlanye le ingane ngapha ayisebenzi lezi yabona nje ubhekene nekhaya ungasebenzi kwawena ngimbonga kakhulu unkulunkulu wasembusweni kumanje ungathi ngiyasebenza kunomntwana wami osegoli owela malo ogubayo ubesebenza egoli wafike wathola umsebenzi egoli kodwa imali iphelele ezandleni fika ingane yami uyibona ukuthi ayinalutho ayinakho ngisho ukuhle endlini kodwa kumanje ukhuluphela wedlula sengikwazi nokuthi ngihambe ngiyokhipha imali ungizethi nawe 1000 ma ngiyambonga kakhulu umuntu wasembusweni angazi ukuthi ngingambonga ngani izinto ezenzeka kulele yakhaya ngoba angize ngithi ngiyashiya nje ebusuku bekuze kusengibhekile nqa kukodwa okugijima phandle kukodwa okuchitha amakopi aw uma ngivuka ngihamboni ikopi angiboni lutho kukodwa okuwapheko thele engathi nje kuwa ngazi imbokodo eqhamukaphi ngathi wethanda ngihamba-ke ma angixoshwanga phela mnekhaya kithi kodwa uthandeka mawume uye owaqhamuka nale nkonzo ngazi wezeledweni kanjani uthandeka wathi ma eke sambe so kuma ngifika lapha ngathola ukuphumula uyazi kwathi uba ngichele ngaleli ichibilalekayo ngathola ukuthi senje ngilale amadolo ngiwamise ngiwabhekise phezulu ningathi akangiqhubezela-ke angiqhubezele njalo abantwana bami baphumelele bathole imisebenzi imshado kube kuhle ngaleli yakhaya nami ngithole imali ngikwazi ukulakha leli yakhaya ngoba uthandeka nozinhle bahlanganisa bathenga iy'tini lokhu yihlela igcekeni yacela unkulunkulu wasembusweni aqhubeke njalo nakule ngane egulayo.

WhatsApp labe tu laba. O mkarato wasabisa 076-78-39-693 ukoko gafiso. Besa siye ma office ni gam prophetic. Mokalu glale luthedu. Sine office la Petegwini, Sanko Household Floor number 421, Goldsmith Street. Sibe ne office empangeni, Union Street, e building daga Kenati. Ungene passage la paya, maugle building daga Kenati. Unyugi tepis, office number 2. Emtubatuba kwa Matolo Center, esaluni kwa nomi, pagati. Ungena pagati, esaluni kwa nomi, office la prophet lilapu. Gwanongoma uye rank e number 88 ngaphambi kwa matex ayisikubuto insebenzi zasembusweni zilapho. Olundi iofisi sezantsi ngakwatepa seke sikuphosela ke wena okude esingenalo iofisi ngakini esingenayo futhi usupplier ngakini. Siyakwazi ukuthi sikuthumelele yonke insebenzi oyidingayo kulula kakhulu.